yampua titiri obi tumi kotoka na onyo bi ahihye se mede ma wo kempe na wo kempe no so toka na be 500 million na wakache ni setia 1 billion then na mum sa so kope deposit bi ene for that wo na ni pana dia ba tu wo wie na wa kuma ni tirim so ye djuma no be do be bi no se me na me kan miti mi ye bi so to for ti wa o wa un kawa for but na governor de ho no ko e bin na ba di ye choko na ka di na si se nya mi am be mu no ka chire ni se

And if you're from me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di amu mu hwa Hey adi anti sumpo

ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete ha o kgole sharp mfana ka.